0: draw strength and sustenance from the sea.
1: If I have given a chance, talagang puntahan ko ang buong karagatan na iyan para magkaroon rin sila ng mga asin sa kanilang mga bayan po. At sa tingin ko, ang habang may pait pa ako, habang may lasa pa ako, hindi mag-asin tayo para na makatulong sa ating kapwa po.
0: In this corner of the world, every handful of salt is a reminder that traditions can survive, that identities can endure, that the sea always finds its way home.